0: nun ka talang jandang ano ko ahado tugutaga.
1: O dahil. Ayun na, kuha mo lo di nagkakataka no ni. To kadaw tatay mo po alam kung ay ka. Then how nan amin ko lati nabat ko mo lati kita karangan ba. Wah, picnic kadaw pala hinan.
0: Kadaw tagu hataga.
1: Anan to alang ayun na pala binisipon nga manyato. Ay ka na ha, mili san ba ke? Wala lo, wala ungay ba halong nan. Palingkat na lah, paling ko itong nagka blok malam. Hindi ko kumuda malam, hagri ko tedung.
0: So,
1: asulok ko nung ngayon, siya hanyong.
0: Sayo ka na lang habang.

0: Asagamalao abana diaoga dananga tade inae ae kadae labu
1: ilae di tadamae aku nangkae le amae